badang ya don menta halingka badia baroki parlok kibas ngap kublei mga ikong kemen kong kemen kublei shibona ikong kemen because you are lucky number one tingko mga julehi na kwe kapor lucky number one they always get a congratulations.

0: kali jing sisha ka ba kani government menta kala yele kat bala ban pen sapriang ban pen bu ni self help groups baru ban yele kat bala ban pen mentoy ya kiriu smet la ni ki entrepreneurs ha ka ba la ban seng ni ki kam gi jam pin pe ngin pe ki statistics lay nim la shu ban mudur kan ten re kat no shu na kita ki badon ha ki statistics ki ba ni la ban yu i pat ha ka jing ya jing yang chung ki ha yo ha hat kata ka dei ka we ka ba ni ha ban ya merging mut ni ha ban pen tikna ba ki jing thmu jong ka sarkar kin urlong ha ka jing trei jong ki kan ka mot long ba jing don jong ni ki self help groups om baro kin yo kam yo jam ti henre kitu ki ba pen le jing mut sisha ki ba ang nuot ban sangi ki kam ki jam ngai i bi don ki jing kala
1: ba khar krang khindiat halor ka VBG Ramji kumbangi tip menchua kani kala mi bujili ya ka mandrega ni kata ka job card mi tip apo ka jella ka jungi shispa arpusan sngi menta ka jing bella ringkat ka bainong ka ba man usnem shaman la ka wei pa ka wei ka long yin pa kata kala kiu na ka shispa ka ba menchua kumbangi tip hadu kanu pitrai ba ka ni ka mission kala yarap yakinong rep yakinong bella ki jungi khamtam hakithan nong kendong
2: blishman arun bat ki for panelist jungan badan mchua mo to ga MGNR menegra kato klawan na ngani ba thmai menta ngamo mo kato ko ba remon cha klem trikam ka trikam taba ka bana ya ki po dengi na dang kam pen ba su su te ka ni de ka ba menta ba mi kalong ba na mchua ga di al si spa sngi menta da di spa san sngi mne tanga taru long ga ni de kala long mo focus man gi dan ki po ki ba ki bridging ki myo bla ai ki por ki ba lin period ma bom dan bla bom dan e bom dan jing thum ji tab e to ki ai ka institute ka work pause kabar hadu repose ni kabar lada kim yo kam ni pon repose ni ki deben yo ni ka jing trei ka ni ki ai menta but kam tam ya kalong ba kono kono ka kam ki trei menta it's all direct transfer to account ki ki nok trei mar ga ni bon sin ni la lap ka to ko por men chwa bon ka pisa ka ba ki deben yo ki nok trei ka bon ka ja no chni stai kam poi shaki lara ka poi ru ka poi tang si teng ka poi lut te menta ka government ka insist ba ba pi dei ban let ba chka bank account ki jong ki this is one way to ensure ba kapisa ka body hot ki gede led sakani mta ru it's a more of a ai generated ma kamdi mta ka nun ko sino ko chu ang ba pan kapisa yo ita kapisa m it's all ai generated mta pi nap da pentikna ba ta kam ba pila le ru ka da long sisa ban la da pentikna de bi ta ki kam gi long nei ta kamut kan yo nong ko sino hi no one else mta la da ka de ka surok ni ka footpath ni ka na ka jaka man store lang ni ka to ultimately ka to benefit kan le cha ko sino hi ten re la da mta la da without ai driven kum ta ka nong teng ka to ka pisa ka surwa ka ni stai ten ni mta kam la su ban le mta kan but for every work ba pila sim pina ban proof ba ka to ka kam ju pila tre ten this way hi kan pen man to hi ti sino hi but it ban kam tam ning nong jing hi kan
1: ke ki sing jo hi but doctor thank you namar ke jingwan jo ka technology ko ang iba mo ka pisa kan poi thik bit cha ki account jo ki beneficiaries kamo ngim kem nun dan any level of corruption ru per se ka ngi jing sing thu jpi na kalyang ki long me pat lai hi apo ka social long jo ni hi hadu kan kala yarap ki
3: ta scheme she's passing ni ke bangi ju khat mo ngi te shini o me scheme she's passing ni te menta kala kala she's passing sing te ko bai sakhar krani la pen shai ba kandar kata ka ka gap ma ba repo sing ni te ka we na ki jing yu e ke jong ha kalong ba le si kata kala ban kata ro ya kani ka yo kam yo jam amar ba hoai ka jing thmu ka long ba ha ka por rep kan sangi shwa ka to ka scheme kila bali tri ki kam gi jong ki ba hadian ba kila adap kin ban biang tin re ka dan ru par ka jing shapti yang le si ba kin yo tang repose ni kin do no hakitu ki period ka ba pedeng mo hapdeng kan repose ni ba kan repose ni ba ka trikam ka scheme ti ka tu ka por ba pedeng kin shong klam kam ka dan gum ka taru tingi mla ha kan ni ka por ni ban ong da gi ba shai le si kan kta kum no namar kan ni ka di barang shu sedang menta tingin hap up shi por ka long kum no ka kta kum no ngim num pala ban evaluate kum menta ti
1: to fair enough account pai would shaka MHIS le ni ka mega health insurance scheme ni ka di scheme ka ba ki nong snap ki jong ni ru ki te lasdang ya kini da ka sarkar me khali hau banai no pra jong snem r hajar ka r tinadu snem r hajar ka khanda ka MHIS ka tre kampling kat ka jing ya tre lang bat ka ayushman bharat pradhan mantri jan arogya yojana le ni ka ta ka ABPMJAY jong ka sarkar padeng ka jing job jong ka ni ka scheme ka pau ha ka jing bun jong ki briu ki ba menta ki la don ya ka MHIS ka ba ki wei pat ki dang yang lan ban yo lang ya ka wei kum ka ni hi te ka scheme ka pentikna ya ka jing la banyo ya ka jaka sumar ba bha klem da tieng ya karam ba dei ba ka jing sumar klem da don kam pan si pisa shwa kalong ka jing wan ra jing kala ka khra tu kam dei kum ta ba ban job
0: ka dei ka jing sisha ba ka ne ka scheme MHIS ka

sau udat breu ni em penbalu ong uk sau udat ngadang mut ba uk sau udat kemen jong ugen okey okey aku boleh sibun katu ke message ke jong pi ba re dia tu kat tu teli shwa ngan sapuli biang kini ki jubab ki jong i yes i ki don sibun bang ni i pi mar penyang isu ba aiselda ba marwen nang ta jong iba do lau sotun bat i jojo yes kan sapule kham shipang ka message ke jong pi ma dang yai sa bani ha ka aka jwani fm jong pi shis ba lai pun real megahertz ngin yes ngap biang ka to ka di ligi jing rai an sa wan pai ring kat bat ki jwa ki jong pi

mar bej mo rj utaw bre popule kot khobor ti ula ong hot shishaw la dai mo nga idu na mau kedok tang ban yo attendance okay mlay lay sakaway pan good afternoon rj carry utaw ba ujuba ya utaw bre ba pisam tia teba manga i deng kong deng share na maupun kerdem bhai rembang okay kubla shibun hello RJ Kari tharai utau breu ong wat hala utau breu u hala takadau ukso u dai RJ ke jubab jonga kalong utau breu la jubab kom ne ukso u dai ye phi namar ba phi pen thot ya nga kat ba ngadang pu le kat khubor te kum tau la dom ye phi khubla shibon mo RJ na I kong da alright khubla shibon kong da da ubri uang da u date pen oh ngam sngok thu ba ka ni ka jubab ka jong phi de to om le le yes ngan puli no ya ki jubab ki bade ki dan shi bon ba ki par lok bila yo ya ka jubab ka bade ma uni ini we ang mangai ba deng da lau so tun u ta we ubri uang ba om dei u ksa u jong nga ngam tip ra u da ni om da okay good afternoon RJ mangai ikong deng rani na po wa lang nga super siyang day ni emu tao bryo u day ba u ya lam kso day ba u taray u sa dat uke ngam sung tu ba kata ka jubab ka jong pi nang ta sa kawai hai RJ Carry mga ikong na na jaraj u lak u tao bryo u la ang ba pi ke liya u kso jong a ti phim ke liya u ni u kso u ba dan hang ni okay taray u ba miya ka dok so pi RJ u sa ken rob okay ubam dok sau mua takadau tau u sau u sadat nang ta sakawai u tau bri bo pulie kot khubor u juba kom ni u to u badal dai setia u sau jonga han rei u sau jonga te ju dal u rei betit sngi bha u nga dang udang ap ha yeng men ta okay sakawai dia aje utau bre bayang dai utrai te tep ai udai so badat ni from kong pi mar banyang okay hello RJ Carry mangai suba ngong ta ubri dai jong uta uba puli kot khu bor khu blai shi bon all right sakawai uta uba puli kot khu bor ngam tep la udat ni ba dai uk so jong nga nang da hal hello RJ Carry juba biang mo uta ukso but dat ya uta boya lenti dei ukso jong uta uba kli ba marina eastern west my rang nang ta pade sakaway good afternoon RJ ngating om uta ukso dei ken jong uta ubre dei jong u way pat ini dei em selyang okay uang ba dai uksau jong nga tharai okay sang nang ta mga iba deng na law so tun uta bru juba be a number ba dai u tra jong uta uksau ba kan rop ya uta u brio okay shi bon ba ki bala yo ya ka juba ka ba dai te uta u brio la juba ho uang uni dai uksau jong nga udan ha yeng kan ma ba uta u brio kli uksau jong pi udat ni em tiêu tàu bây giờ ông sâu trong phi tiêu sâu trong trong u ta tiêu u lắm đấy để ta cái đào u tàu sâu nằm ở ôm tiêu bộ để sâu trong u tàu u tiêu đại kiện giáo u tàu bây giờ thì nghe đây yo cái ta cái juba cái khu bây rồi ya kito kí parlo kí bây yo ya cái juba ka birthday để khu bây shi bo này cái por cái trong phi baro bạn cái chính cái xem bên ta trong phi ha cái fun unlimited yes, my dear friends, our time together on Fun Unlimited has come to an end for today. But don't worry, the fun never really stops because you keep it alive with your vibes, your messages, and yes, your amazing energy. And well, big thanks to everyone who texted in. You really made the show what it is. Really unpredictable, hilarious, and absolutely unforgettable. So we'll be back again tomorrow. Same station, same madness. So keep your phones ready, your thoughts crazy, and your hearts light. Well, till then, this is your RJ Carry signing off from Fun Unlimited, where the fun may pause, but it's never really over. So stay safe, stay smiling, and most importantly, stay you. This is Akashvani FM Jompi on 103.6 MHz.

0: Okay, para ka siya abang ang pintem niya kini ki likely yung rin ang siyem say kini ki wake a phone call manta. Hello?
1: Hello?
0: Manu ita?
1: Manay,
0: na ay yung do vifon?
1: Aw, kurok.
0: Ung?
1: Hello?
0: Na ay ka, na kanu ka jaka?
1: Na siya niya mau kudok.
0: Oh, mau kudok. Okay, yung rin yung ang pintem pa de.
1: Ay, yung jang mga pilaw.
0: Okay, ti fidang le iu pat mentah nak syat magi na. Okay, ti ya no fi kawan pen sngap so ha. Okay. Alright. Fiju phone ngi man ke puar ne? Dang fiju phone man ke puar ne dang sian bening kong.
1: Mang
0: sarai gas nang
1: men
0: start okay, sedang iPhone ni man ke puar ma?
1: Hai.
0: Alright dah.
1: Kumno
0: kumno?
1: Om tham mun sit pon an ni set tengah
0: set okay, ta sada phone kan.
1: Ha.
0: Ma.
1: Hai.
0: Alright dah. Bye bye.
1: Bye.
0: Okay, itu di kong kong ni phone ni te mendangin ni tempat ya kini kijing wai ha FM request.

naya nga shaky way shapang ka jing in ka jang nga di kubli si buwan prolog na kamantani ka message ho ka e si siya mo namar niyat hu yaki day namar bangi iya bat ni siya